Ne kuma cha e woton blaka o miniza hum. O kuma cha drisa e woton la kura kama wayala. Ne kuma madaka ma ebe jem madaka ma. O kuma cha seti e dabariti e. Itinti la donunu nasri ka wala

kaibigan ko ni Kevin Pugla, magmahina, kaya liloika na kami pa hinaiho kay no ke olaka. No, sa malaman na love, aana no ke olana, aana po no. Iki me haula no, tawa no, ka malaman no, tayin, no ka. Aka ohula, e uluwana ikay ka na, e lilo e guay, aana po no. Me ke kuwa maikala ni mahiye, me ke kuwa maikala ni mahiye.

0: kakang kelara.
1: Cenoki menang. Menang. Ira ku dah sumuk kutumi berani ngembaru keramani ngausir di Wijenaki. Angin jatayu arep pirabu melawan Wijenaki.

0: masasako. Pangreyeng Roiden, Eneu. Iya masasako.
1: Pangreyeng Roiden, Eneu.
0: Ien, Eneu.
1: Space vendor.